so demé nga wax ko né ko amna njabotam gumu faté fi ci safara ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na ciono bi bari na fitna bi reey Sayyidina Jibril ne len insha Allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom Sayyidina Jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rangir ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonnati bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax mu sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiyya ñepp ngi tok ci wetam non sayyidina jibril ak sin nuyo yenen tibi fay ko mune ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yoni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñama yobante ci yow neena ñu nga ramu len ndax dang leena fatte yenen tibi na kon amna julit bu def safara ñu ne jibril ne ko waaw yenen tibi daldi jog ci sasi ci yermande ga ci mbax ko ndax bu sañon xetam kenn du ci lak mu daldi jog dox deug tank yu deugar ba ak si ci tabarakallah sufu arsh mu daldi sujud tal yalla ñaari sujud bak ko ci turam yu reey taggu ko dali koy ñaan ne ko amna say jaam yo xamne gëmon nañu la wante ak ci agante motax dug nañu safara ma ngi lay tinu ci sa jaam yo yu nga jéggal leen yalla daldi wax ci sa sene yonent bi loma ñaan ma may lako ndax yow la jox ash-shafa'at al-kubra kon jéggal na leen nonu nak la yonent bi joggé taxaw ci buntu safara Malik di len genné kenn par kenn bañu jeex kon yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moy ramu kat bu mag bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamné gannaaw yalla mom la ñepp wara yaakar te roy ko mom la ñepp wara sopp mag gi nak nenen sopp na rek yam ci nena taxul nit jariñu bo soppé nit dang koy roy kon bo soppé yonent bi dang koy roy jema melni mom fa mu tegon tankam nga tek ko fa dundul sunnam ñu ne kon ñoñu ñoo di mbolo mi nga xamanteni ñoy mujjé dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon warna ci jambi mu fasté gëm ni képp ko xamni lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm lo yag itam safara dang fi genn wu yu'minu bi shafa'ati al-anbiya'i thumma bi shafa'ati al-ulama thumma bi shafa'ati ash-shuhada jaadu ni itam ci julit bi mu gëm ni ëlëk yonent yi danañu ram waaw mu gëm ni itam borom xam xam yi danañu ram mu gëm ni itam shuhada yi te modi martyri danañu ram modi ñu doon xex ba seen dere turu seen bakkan dal di rot ci jihatal yalla pour yaatal diinem ji ñoo ñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam danañu ram mu melni jital nañu ramu borom xam xam yi ci ramu shuhada yi te modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mu upp doole mu upp valeur nga jihad ci sa jasi lolou nga deg ci ne l'islam diine jamm la

wante mu melni yeddu gogunu ko don yedd dafa dem bi gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ni fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha bi nadhir ash-shaybi wal harami muni fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul bi nadhir ash-shaybi ci warek ci xuppu be jaaw wal harami ak makkat mom dal be jaawam kuy xub magat diko xub wante taxul mu waru lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaaw sama leer la kon danaka ku ko am nga ko bañu ñuulal motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla mangi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijaw wa motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wer furu ak bijaw kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wer furu ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nako yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppi xuppuma wala bok xuppi yamay xupp titeluma magat itam xuppi yamay xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو pour meuna am min al fi'l al jamil ci jeuf yu rafet yo xamne qira dhayf danako meuna bernale ak gan go xamne alam ma waccina bi raasi ci sama bop غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خامغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان آداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيوني li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nit bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kessa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari man tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nduko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonté nek na a'lamu di xamné anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bil ketami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré ni bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga xex sa cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fitu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko war mal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti walu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yeungatuti lolu jundi la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak na nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mam motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé néna bo topé sa ndey jo néna do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi nex nex nex néna na nga fexé rek ba bañ ca top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go warul wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam plaasam boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambul wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatun bu fekenti itam aji boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet bu mo rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñil nit ki fekk ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir moomu sa alkane daf ca nekk waaw misal mi mën naa bañ a sori xam nga kiy tuux cigarette te ñu bind ci paquet bi ne kii lii baaxul ci sa santé bis bu nekk nga dang-dangi bay bëgg a dee waroon ci jënd soomoo naan wala nga jënd ci boog ordonnance boo fajoo wala boog nga jënd ci saabu boo fóote nga dem jënd ci loo xam ne baaxul ci sa santé loolu day tegtale ne ki def loolu bakkanam la topp waaw te itam la mu topp rafetalal na ko loo xamante ni mu ngi koy rey ndax cigarette day waaj dund te itam dafay bokk ci alak nit ki kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci foo xam ne sax du xam ne anna summ niki poson bi wala tooke bi boog fi dasa wi mu ngi ci ñam wi léeg-léeg nga topp sa bakkan ci mbir yoo xamante ni sa alkane ngi ci te yëguloo ko mu ne kon nag na nga bàyyi sa xel ci sa bakkan na nga bàyyi xel sa bakkan lool ndax sa noon la noon bi la gën a jege mooy sa bakkan moo tax mu ne wax shaddasa isa min juwain wa min shibain fa rubba mahmasatin sharrun min attuxami waxsha na nga ragal addasa isa xew-xew yi min juwain ci laala moom xiif la wa min shibain wala suur ndax kat fa rubba mahmasatin bëy na xiif goo xam ne sharrun moo gën a bon fop min attuxami nee na ci tuxm maanaa yàlla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lekk leen naan leen te bu leen yàq ñu ne kat léeg-léeg ñu ne la bul xiif ba mu ëpp wante itam bur suur ba mu ëpp mu ne te léeg-léeg itam suur ba mu ëpp dana gën xiif ba mu ëpp ndax ki suur ba mu ëpp la muy mën ci jaamu yàlla ki xiif ba mu ëpp du ko mën ndax day faible waaw loolu la dafa am nag ñaari sens benn sens bi moo di e bu néewal sag jaamu yàlla buy ëppal itam sag jaamu yàlla na nga fexe rek ba nekk ci milieu bi waaw moom la waykat ba wax ne xubbu tanahi chatatu xayrul umuri l wasatu waaw nee na ndax xubbu tanahi boobu xir ci jaamu yàlla bu mu ëpp mën na laa yóbbu ci ngistal waaw gàttañ lu ci jaamu yàlla dana dem ba tax sax nga bàyyi farata yoo waroon a taxawe mu ne wante booboo gën a yées waaw ëppal ci jaamu yàlla nee na moo gën fuuf nee na nga tàyyal ca ba am farata yoo bàyyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min attuxami mu ne wastafrigi damaa min aynin qad imtala'at min almaharimi walzam himyat alnadami mu ne wastafrigi na nga sàkkoo tuur addamaa rongañ min aynin mu bawoo ci bët bu nga xam ne qad imtala'at fees na min almaharimi ci ay bakaar mu ne walzam na nga taqoo nag himyat alnadami kaaraangeeg rëccu maanaam fuñ la fekk rek na ngay jooy ci ay bàkkaar yoo xam ne dëkki nga ko di ko def ngir sag doomu aadama ngir sag doye di mu ne itam na nga dëkkoo tuub ak di rëccu ndax kat yaa ngeeg bakkante bis bu ne mu dugal la ci musiba wa xaalifi nafsa na nga wuuteeg sa bakkan
wa shaytana nanga wuti itab ak shaytan ndax shaytan limuy am am dole bala am dole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la diggal mukk ba nga top len nanga wuti ak ñom wa'sim huma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma dunt ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul tay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bok ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudi ci fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara wala mu usalli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom la ma yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def bu ma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajar yi
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yobalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolente yow walam usalli man kat julle wuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat adurra lor min warami bu bawo ci newi makna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox kenn mo noppul wul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muni lutax muni togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii ji lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rak'a yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rak'a yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fukki rak'a ak ñaar dan nako nafile guddii waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi ñu bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafet na te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

len meun na dekkal ko de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nuh ba mu de ak legi ken xamul ñata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla isa daf ne len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak yonent yalla isa ba ci bammel bi yonent yalla isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi jog taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kéro yonent yalla isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukrat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukrat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib sid hajj mali sir radiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk bi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy felu la doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñuy wax salat kafaratul bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amni itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siwu tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ci dana ci tax ci do ko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te do ko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñen ko lool diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñuy wax kashf kashf moy su gënaar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam lu mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nekk ci taranga ak ñi ci nekk ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amul kashf la waye ba mu laajé né waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sañu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni recc recc yoy nga xamanteni da nañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko ñu julli benn julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defé recc recc yoy yépp yalla dana ko efface am na itam julli gu ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettitu bañ waaw ki nga xamne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lol bokku itam amna julli gu muy julli pour yalla teggil ko fitna bobu

dina yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ci daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum ani almadaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yu boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yu boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylati alahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylata alahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche, julli nga ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daa di sëlmal, raka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ca qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti raka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari raka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti raka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari raka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari raka sëlmal. Kon raka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaak yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam danañu lay jéggulul néna ca bis boobu nga defee nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nekk ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam danañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ca danañu efase itam say bakkar dang ci jotoon a def néna lu bakkar yi bari bari nag donte tol na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej yi kon nafila boobu nafila bu am solo la ñu ne képp koo xamante ni guddig dimanche nafila nga ñeenti rakka yooyu rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad nga ne yool bii la la yàlla di defal ñu ne itam bu dee ci bëccëg ga nag nee na ñeenti rakka ba tey nga ciy nafila mu ne ndax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne ñeenti rakka nga war a nafila te rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon ak aamana rasulu ba ca gennu baqara suratul baqara soo demee ca fin ba aamana rasulu ba ca suuf waaw moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci rakka bu nekk nee na boo paree nag boo ja boo sëlmalee nag ci ñeenti rakka yooyu nee na bëgg ne nag nga jàng fukki qul huwallahu ahad ak benn ba pare nga tëjee ko salaatu ala nabi loolu mooy nafila guddik dimanche ak bëccëg ba su dee guddik altine nee neen nafila moom ñaari rakka la bu dee guddik yi ñaari rakka la mu ne jëli nañ ci abi umamata radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatihatul kitab benn yoon te moo di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga jàng ayatul kursi fukk ak juróom jàng lixlaas benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon nee na yoolu julli gi nag nee neen kenn mënu koo takk amul frontière waaw amul benn nit bu la mën a wax ne la fay bi la ci yàlla y fay nii la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkente ne def nga nafila bii ñu digle ci guddig altine ñu ne bu dee ci bëccëgu altine ba nag bëgg nanu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne loolu nag ñu ngi ko jëlee ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nee na rakka bu nekk nag ci nafila bëccëgu altine nee na fatiha la nu bëgg nga jàng ko ci ak ayatul kursi ak lixlaas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nekk rek benn nga koy jàng nee na boo sëlmalee nag nee na nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yoon astaghfirullah ba mat fukk su ko defee nag nga julli ci yonent bi itam fukki yoon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon nee na soo ko defee nag yàlla dana la jéggal sa bakkaar yépp

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang ci jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek giwam ben rakka muné solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma muné nafila guddik talata juroom ben rakka la muné rakka bu ci nek nak ene yang ci jang fatiha ben yon jang ci al-ikhlas mudi qul huwallahu ahad ben yon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginnaw ba nga selmale بنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نك 70 فوا لولو مودي جليك غودي تلاتة موني بو فكنتيني نك بيتيك بلا مودي بيتيكو تلاتة neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mu ne lool nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bu ñuy wax Anas an Anas radiyallahu anhu mu ne su jant bi démé nak ba yëkëtiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy julli neena ya nga jang nak ci rakka bu nekk ya nga cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga cey jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafile guddik talata ak beccëg ba sidi guddik allarba la guddik allarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik allarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik allarba
su fekke beccëk ba la nak mu ne na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaawam neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkkatiko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mu ne ndax jëlé nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mu di fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mu di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te mo di qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol mo di julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis neena jurom ñetti rakka lay nek jurom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dam ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon waaw ci jurom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al-ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al khamis sude beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jele ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccugo al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko jurom fukki yon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko jurom fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi jurom ñaar fukki yon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat jurom ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddi al-khamis ak beccëk ba e nafila guddi al-juma ginaaw biñu joggé ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba nafila guddi al-juma wax neen ne ñaari rakka la yene jëlé neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddi al-juma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang cey jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang koy jang jurom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yang kay jang fatiha
ci ñaari raka yo nga xamanteni bëgg na nu nit ki nafila ko ci beccugo aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg na nu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yon ak jurom ki raka bu ñëk bi su dé ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga jindi ko ci bëccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak jurom ñaareru raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikkar ko jurum fukki yon nena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam jurom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang nak ci raka ya raka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lool dal bëgg nañ ko kuko nafile ci guddik aljuma ñune jeule nen ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniyah tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñune kep ko xamene ñune yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari raka raka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jox te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekente ne dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñenti raka waaw raka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yon nena kuko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mune itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk ci te muy bari loy julli ci yenente bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenente bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonenti bi jurom ñett fukki yon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñamagul jurom ñett fukki at mom xamna né suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu né ko waw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonent bi naka lañuy julle ci yow muné wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki jooni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci janguray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu ne itam budé julik beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé julik beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julé nak ba noppi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo ci yo yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam buñu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka rakka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad dunya ya rahim al akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram yaghfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolou ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli jey korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washamsu wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layl iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccagu korité ginaaw bo jullige ba delu sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wal layl idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokku abdullahi cioub waye nak ñun

ci guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag nee na nag fokk am lu la yàlla wan ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee dana la ko wan ci guddi ñaareel ga. Su la ko wanul ca guddi ñaareel ga dana la ko wan ci guddi ñetteel ga. Soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag dana la ko wan ci guddi ñeenteel ga ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe. Mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firinuñu ñaan gii di allahuma rabba muhammadin moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom muhammad mu gën ci loo bind nga moom ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi nga moom muusa mu nekk sa waxtaanandoo yaa moom isxaqa moom yaquba yow mi moom jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi moom mikail moom asrafil moom azrail yow mi nga xamante ni yaa wàcce tawret wàcce injil wàcce zabour wàcce alquran bu magg bi maa ngi lay ñàng wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci foofu. Ah soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kàttunu yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam. Moo tax ñu ne képp koo xamante ni bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg fan lay mujj ndax ci yiw lay mujj wala ci ay lay mujj kii beneen wax la neneen beneen listixaar la wax neen ne bu fekkee bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg ndax ci yiw lay mujj wala ci ay lay mujj nee na na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga jullee gee ba noppi na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yonent bi ñetti yoon wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala salaatu boo mën wala nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima ugliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alcadim nga wax ko ñetti yoon jàng fatixa fukki yoon jàng lixlaas di qul huwa allahu ahad fukki yoon nga julliwaat ci yonent bi ñetti yoon nee na nga nelaw nag nga tëdd nag ci sa wàllu ndeyjoor waaw jublu xibla nag mel ni ni ñuy dencee néew waaw su ko defee nag neneen guddi googu soo tëddee dana am lu la feeñu nag wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujj wala du ca mujj wala ci yiw lay mujj wala du ca mujj. Ñu ne nag su fekkee gént nga ci nelaw yooyu te yàlla dogalul nga mën a firi gént nee na na nga dem seeti nag ku mën a firi gént mu daal di lay firil sa gént googu ndax la ngay gént dafay tombe ak li nga doon laaj ci sa listixaara. Mu mel ni kon listixaara sunna la bu wér boo xamante ni moo gën seet yi ñuy def ndax seet moom yafi njibar la waaw te laa yuflixu saaxiru xaysu ata yàlla nee na jibarkat bi du mën a mucc fokk safara lay dugg ndax yàlla ci boppam moo rëbb jibarkat yi te bépp jibarkat yéefér nga. Kon bu ñu dee ay jullit nañu jël suñu ndono mu di alquran ndax lu ñu mën a seetee suñuy mbir a ngi ci waaye buñ ko fi dee ñukk nag topp cheytaane su boobaa nag wa man arada an zicri fa inna lahu maicatan danka képp koo xamante ni dumooyu na sama alquran ji yàlla nee na danaa nëxal sa dund.

neew e yeeseer yi nekk lim bu bari ba pare ëpp leen ngànnaay ëpp leen i fas ëpp leen i gëlem. Yeneent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam lim bu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër keroog danañ leen gañe ngañaay lu doy waar. Keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle na, waaye Ali ibn Abi Talib mooy nettali. Nee na ci Badar nee na daan naa xeex ba jikki rek ma jóge ci place bi ñuy xeexee dem di nemmeeku ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban xaal la nekke. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi daan xeex dafa am benn xayma buñ koy defaral ci lay dugg. Moom nag mooy commandé mooy joxe plan yeeg yépp moom daal foofu lay nekk. Waaye Aliou nee na bi ma ñëwee di seet si yonent bi ci ban xaal la nekkee, nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk muy julli. Nee na ma delluwaat continue di xeex, nee na ñëwaat fekk muy julli, mais mu ne maa ngi dégg daal benn baat mu ngi koy répété ci biir julli gi di ko répété rek. Nee na baat boobu moo di yaa xayju yaa qayyum, nee na moom laa gis mu ngi sujjoot rek di ko répété. Nee na ma dem dellu si demaat dellu si fekk ko rek mu nekk ci baat bi. Nee na dañul di nekk ci baat bi ba julit ñëpp dégg ak ngañaay gu fés goo xamante ni gañe nañ ko yéeféer yi. Nee na mu xam ne moom Ali baat boobu te moo di yaa xayu yaa qayyumu, nee na am na ngëneel gu rëy goo xamante ni mu ngi ci moom. Kon ñu ne kon ayatul kursi dana ubbi nit ki su fekkente ni dafa nekk ci situation bu critique mën na ko caa génne. Dana ko ubbi itam bu fekkente ni dafa nekk koo xamante ni wërsëgam yaatuwul. Kon yaa xayu yaa qayyumu ñaari tur la yu gàtt yoo xamante ni la mu làmboo ci ay ngëneel rëy na. Ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi nee na dana joxe barke dana joxe barke te dana yokk alal. Waaw ñu ne an aishata radiallahu anha anna rajulan ata annabiya fa shaka ilayhi anna ma fi beytihi mamxuqun min albaraka qala ayna anta min ayati alkursi ma tuliyat fi shayin ala taamin wa adama illa anma allahu barakata dhalika altaam. Jële leen ci sayidatuna aisha yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ne am na benn waay boo xamante ni ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon am lu mu ko tawat. Aïcha nee na kero fa la ma fekk. Nee na bi mu ñëwee dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal dama wut dama di góor am kër, waaye kër ga daal amul barke ndax wërsëg bu bariwul, nit ñi duñ fa ñëw, te daal kër la goo xamante ne daal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw noo defat aaya bu tedd boobu ñuy wax ayatul kursi, xanaa doo ko faral di ko jàng ci sa biir kër. Mu ni ko xanaa xamuloo ne aaya la boo xamante ni doo ko jàng ci ñam mukk lu dul ba yàlla yokk na ñam wa yokk barke ñam wa. Kon mu ne ko soo amee dugub toolu dugub na nga ko cay jàng, nee na ndax day tax mbay ma barkeel dugub ja bari. Soo amee ceeb itam na nga ko cay jàng, soo day commerçant itam day ko jàng ci sa bitik day tax sa njaay barkeel. Mu ne ko kon del saxoo ayatul kursi bu yàggee sa kër dana am barke. Kon képp koo xamante ni yaa ngi saxoo ayatul kursi yàlla dana def barke ci sa kër wala ci place bi nga xamante ni yaa ngi fay liggéeyee. Ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi ba tey dafay far bakkaar, ndax wax ne ne képp koo xam ne yaa ngi jàng ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a zunubihi ma taqaddama bi barakati taqdisi hadhihi al aya. Ñu ne képp koo xam ne saxoo nga jàng ayatul kursi yàlla dana la jéggal say bakkaar ya ci jiitu woon. Lu tax? Nee na ndax ci barke sellaayu aaya bi te moo di ayatul kursi, aaya la boo xamante ni aaya bu sell la. Ñu ne bokk na itam ci ngëneelu ayatul kursi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayatul kursi melokaanu yàlla la, parce que dafa wane sifa yàlla ak naatam.
mune ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam

masonna am bokuy metti mu bindo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu don ko ko tawat sayyidna Umar yonne ko ben mbakhana waye bu sole mbakhana mare bobba dal di sedd gannaaw ci gi mu sedd lan mo nek ci bir mbakhana ni mu gis fa ak fi go xamne dañ ca bind bismillahir rahmanir rahim motax ni su fekkenti ni dañ la tej kasso wala ñu tej sa mbokk nga bëgg mu genn nemu guddi guné da ngay zikkar bismillahir rahmanir rahim jinni ba ci guné itam nga zikkar ko jinni néna donte dañ ko warona ray sax dañ ci mucc ci katanu yalla ak mbax néni itam jinni bobu baxna ci kep ko xamanteni dafa am kumu bëgg bëgg yalla jubale sen xol wax néni bu ko jàngé taf diko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko nanen yalla dina jubale sen xol nene itam imam ghazali radiyallahu anhu nene 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aju gune nene ni koy defe nak modi ne da ngay julli ñaari rakka jang julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli jugat julli wat ñaari rakka jangat julli julli bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan manana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat julli jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon julli bu daanu dañ cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12 min yi jeex neena insha Allah mom Imam Ghazali nena so defé lolou yalla dana fajj sa aju motax Abi Hurayra radhiyallahu anhu nena yeneen ci bi daf ko waxon ne ko yow Abu Hurayra so de jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax do waxe bismillahir rahmanir rahim nena malaika yi buñ dañ ci bindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay nokk ci njapp la nena so nokk ci njapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek nena itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahir rahmanir rahim di le bindul ay tiyaba ba ngay sangu farat nena so ci amé doom itam nena nokki bu joggé ci sa doom joju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ni al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba namako na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxe wax na ne shaytané du am yoon bukk ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jot na nam dugg ci kër sheytaane dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek sheytaane dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jot na nam ma jot ak soxna sheytaane dina taxaw pour fasiyene and ak mom jot ak mom ci soxna lolo tax alquran wax ni wa sharikuhum fi al-amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit ñani nonu man nga bokk ak ñom seen njabot man nga bokk ak ñom seen alal yere ci ni kon suuti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wone bu dugg ci kër bobu mukk neena so ci ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bokk ak yow ñam wow neena itam so day jott ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jotté yow ci sa soxna soso mukk waaw lélé nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu sheytaane dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na sétu soso seeni wayju dañu sagganon ba sheytaane participer lolo tax fokk nga gis jëf sheytaane ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko sheytaane ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne képp ko xamni jog na nam ma jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21

0: neena soo ko jàngee ci say nelaw neena musluwaay la bu am doole, yàlla dina la musal ci sheytaane, dana la musal ci ayu sàcc, dana la musal ci deewu mbetteel. Da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu, ku tëdd rek tëdd yeewu. Boo jàng bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim ak benn, soo tëddee fokk nga yeew ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel. Nee itam ñaan googu dana tax yàlla geñal la bépp musiba. Nee itam képp koo xam ne zikar nga bismillahi rahmaani rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo, nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ, nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmaani rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet. Moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786, soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol. Ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari, nee na kiis lay doon ci moom, nee na bu ko naanee xelam dana neex, waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmaani rahim ci alwabaa, nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen, nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu, nee na yàlla dana ko may ak wér, dana ko jàmbal, dana ko jàmmal. Nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal nanu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile, nee na su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakalla matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye, nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmaani rahim, nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku nuy tudd ci tuwi ñu wax bismillahi rahmaani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax na ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi, nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lundi, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowa, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara, nee na bu ñu ca naanee danañu man. Waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel, dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi, buñ ca naanee ñoom bisu talaata ba nañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junni at, naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misk la. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil, nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel, nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara. Waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombeek bisu àllarba ñu naan, ba ñu naanee daa di mandiwaat, daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yo xamne ci lañ leen berlele ci lañuy tok lan yoyu la yalla di tuddu ci alquran ni sururun marfu'a ci e suratul ghashiyah lan yoyu kenn ku ne dama tok ci lalam ñu servir leen fofu nak ay cocktail wala bok ay xéti naan yo xamne mu ngi joggé ci luñuy wax ganjabil suko defé bisu alkhamis lañ cey naan suñu ca naané néna dana am ben taw bo xamanteni dana taw ci sen kaw niru wex lay nek taw ba nak wax len ni taw wurus la ak jama dana am ay furun ayn te modi jigen yu rafet ño xamanteni ño len di gungé ci tukki bobu le suko defé dana ñu nawat ñom wa aljana jumni at buñu nawé nak dana ñu ag ci barab bu yéne buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garat yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombe ak mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex bu len di servir xeytu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne nexa yu sangara ba jeegina dayo waye sañ da ko dak ndax e li teug butel bi neena xeytu parfum bu muy xey neena yemi ni yemi go xamanteni danaka bala nga add ci sangara war da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi ni kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax indil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ mukk di julli ci mom ba taxna ngeelni bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko mëna jëri mom wax mi ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokk na ci li nga xamni su ko defé yalla yalla mën nako mussel ci metitu bop modi ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben su ko defé tabarakallah ni def ko tere ko ndaw mu tak ko ca bobba yalla dañ ko mussel ci ayu bokki metti neene itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe law nañ la bindal temeri bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neene kep ko xamne bidal nañ la ko nga tak ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neene ni tam bo dem nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw tak ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barké neena itam batu al batu jalala bi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla da na ko yëkëti ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bëpp ñaan go xamné ngeel beel nga bismillahir rahmanir rahim la bëpp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu le motax ñu ne baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deeng nga gis nga ne
1: rew mi nga nek chefferesse mo fa am te modi décor neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokki ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar da nanguna ne yalla ko tek wala ñak da nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yàñj gu mu yàñj ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dengamam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nitu yàlla yooyu yépp ñoom
japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparer mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax fi ta'liu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparer ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ni koy door yu metti lol ben goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñun may ray niki goor gi mom itam buggal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen duggal ko ci digeunte wey baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len

le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mbugalu alakhirah mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla nñu ci yalla musa mu melni sayyidina ali kontiné na di war doom yi ne len ya bani yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen mu tax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla seddé lu mu neew mu ne koku de kenn duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena kenn dula yeb waaw kenn dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxoy nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne becci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mu ne itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nas olof ñay neena yene nek la borom ci fanam lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturey dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mu ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturey moromam na ngeen sutura lanti ndax yena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparul islam kon kune na nek mbalanu moromam ni sutural moromam na ko neugal ay awran ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaay jan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def beuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal mune len itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw khalatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni khalatam dara baxu ci ba muy diso wa motax waman a'jaba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na khalatu bopam neena koku buy tarxis du ko yeg waaw nit du doylo khalatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmmi ñep mune itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reey lu mune itam waman khalata al-andalah ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal

0: warul na jité wayé def né nit ñi ngén balma suma mbubu la wéron té jutul wona waw loolu taxon té bénn mbubu la am kuku ragalon na mukk di dajalé alal ju koy lëjël ëlëk yowmal xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doon ak tëddu aduna ndax doylu ak tëddu aduna moy tax yow nit ki nga mëna am bonoru aduna ak bu alakhirah nga mëna am texe aduna ak texe alakhirah kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan mi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen ko doon defal
1: dama dama amul tour ndax amul kenn xamuko bobu yalla bindugo bobu dama adama mu ci adam mu ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef lo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gëna bi yalla bindé nit def ko mu dé statue ñi né da tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né hal ata 'ala al-insani hin amna ñeneen ñu yalla denkoo suuf lu jettu li di

Unang ni, wanda na jadu, anit ki, yu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mo meuna taxé ba bokku ci ñun ay jëm na fukki jikko yoyu ba ci ñëk modi duddu aduna duddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu duddu aduna modi li yalla diglé na nek ci la mu téré nga bayiko yim ci talul awamir wa shnagul manahi mumeni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci aljanna yalla ñu ci yalla yobbu jamm Abu Yazid al-Bastami waliyu bu maklas neena fuma masana werante ak nit

Sayna Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon bidu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe ngay jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi moy di an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi moy di nga fexé ba tey salamin neew lay wax na tey salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu ran waju ko attaqi khulodi ciow rek mune

suñu mam Hawa ci Jadd ci ardu Hijaz wacce Iblis la'natullahi alayhi ci Iraq waye gis nañ ni waxtan wo wu daggul ba legi nax Iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura wa ba'athta fi bani adama ar-rusula wa anzalta 'alayhim al-kutub fama rusuli qala al-kahana qala fama kutubi qala al-washm qala fama hadithi qala hadithuka al-kadhib qala fama qira'ati qala qira'atuka ash-sha'r qala fama mu'adhdhini qala mu'adhdhinuka al-mizmar qala fama masjidi qala masjiduka as-suq qala fama bayti qala baytuka al-hammam qala fama ta'ami qala ta'amuka ma lam yuzkar ismullahi alayhi qala fama sharabi qala sharabuka kullu muskirin qala fama masayidi qala masayiduka an-nisa ñune iblis la'natullahi alayhi mu ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma al-janna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy war nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yépp man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent nima yonni ay yonent modi yonent yalla musa ak isa ak daud ak sulayman ak ibrahim ak yaqub ak ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la mo taxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakkalan la muneko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi microphone bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay nodd lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gima wara dekk ban keur la

la di jamu lenen welis la ñooñu bu len dolli ludul ak alkande bu len dolli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan way wa qad jarat sunnatullahi ma'al mu'minina al-mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad dalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan najat amma nuh alayhi salam wal ladina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatul haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل نيني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglum neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudeyiko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fa seené label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh commencé ni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng si la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko ne ko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am duggulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi limu gëna bañ te nuh itam ñaan na ko ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ne bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba
bamu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon démé wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gënaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deug gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu buki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax meena wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waw dé nga ci taw bobu wante yonentu yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonentu yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonentu yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul ken ku meuna sevé sa bop ku duggal ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wante neke
yalla xamone na ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret ndax abul ma'na aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla neko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jëf ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war di la jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd bamu yegon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba meuduko ñu ne bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc
ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continuer bu meddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga deng ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam